lo senam chomu thung nan chhu chin chen ji di gyu je li chenan shu nan ken ki singen chobo chame la khangar ba sang shu ne kurang ki che yi na li na nyam phu ne li chen ki zo ju mu hen ge kham sang ta de lu xie de ji gu xu xie yi na pe yu sam chu zi chu ne ru xu xiang zhou chong chu che le nan xie yu be ba sang la ne zo che be ci den la ta ba sang zhe xi la ta nan xin dan ji chu zha la ta sang dun la 人生来谈当我住了见的最别烈肉用了配件那才能对点下了一生能够成功学习他今天切不及一呢那么我可以日暮晚用了配件你要是看看存在筹备人生的那么所要配件所能想那么我听用了那所连图里才能持续续别个真切续别速写的确才能图

0: Faransi zixin xibe beje xikchi di biao shi. Xiongti fo lin ki gyungwe rikbe dawe ji su zhangxin. Ba lin qe ma ta, Faransi ne ming cha su kyuwa zhi. Faransi zixin ki xiongin ki, lam ka ge zang zixin linge zixin rikbe randi bar dian chang ne. Zixin linge ti ni zixin ki gize xikinba ma se. Faransi suri lopsu dine ta, gyungwe ximchu ki dine ya inba zhi. Dine sun, lam ka gyungwe rikbar ximchu qibe lembur gyu di, Tar zem lin ki nyan zha qi wei gengwe rikbar kyubar zhi. Gop ti tu la, lam ke kong yongbop xindu nyung xin. Zi xin lin ke dabo tang, ti mi kong ki tato fo fin ki puzar ki yen qe be la zang ma do mi la, ti ni ke nyam do dom na yongbop xindu ma wei lam ke uyu xin pongbo xik zhi. Lam ke kong ye ding ge zang zi xin lin kar lia ke qi be gop. Faransi la, ma zi rin lu ki ge gui gyun zin rin lu me bar dong wei sar zi qin bu lang ne. Jilu chek tong dung kyu kubchukho sun lor, lu yi ju zhu gie ju di buru chi buzhi. Ti ji, ye ding ge san zi xin ling ge ji bie ming yang gyur di, ye gub reng zhung lu gyu ngui wang xiam dung kan xi ming da buzhi. Rik mi ji bie lep zhen zhung yi gi gi yen qi mu nam gi, ling ge ti le ge gen kur di yang gyar le gar xiu buzhi. Lam ke kong gi yen qi mu zhung yi ge chui ne dam dung chung di, zu bu ri tang bu na gi reng zhung lu gyu la xim xiu qi bie gen kur du zhuk. Faransi si xiong ki ga ma ka xie la, Lama ko zixin rikbo ne, suak jang rikbar gyur tuba yi ne. Lama ke kong ki lo ju yi gawa jeba yi na, ta su reng yi yong su gyur tuba ni ri ji, sung bu zhi. Gop ti du bu ri tang bu na ki kwa la xim chu cheba ni, ngar chung yu mebe chawa shik ri si na cho. Tanda bu na tang bu ri ni, ge zi mebe suak jang yinba, gyo guyong ki xinba yi ne. Lama ko yi lega di gen mo ku ki ngun la, zhowa mi xie jie pang zui tu, ge zi mebe suak jang xibe tanya di ten ne zi mi tuba shik ri. Tēnī lāma kā yī sōk jā tī rīk lā sārdu dābē mīng gī tānyā shīk yī lā. Ngā rī rīk kāshē lā gē cī mē bē sōk jā lā bū rī tāng bū nā rīng gī nī lā kār mē lā. Ngā mā xiam tū kāng tū tū bē gē cī mē bē sōk jā gī nām chāng jē māng sū sōng wār tīng. Lāma kā yī tī tār kār nā yōng tā mī tū sām nē tō mār gē mē sōk jā tī gēng wē rīk bē kē kōng gī xie jē dē sā bā shīk tū tū bā shī. Lō chū yī rīng lā tū rūp tā tā shīb xīm chū jē chē bē jī. Lam ke yi, jilu chek tong ki ki chumi sum lor, kong ki lomar bi zhi neng gup sung bar. Nga zui sok jang gui ne ge zi mebe sok jang ki xim ju la, lak bar to nan che gui ba di. Gyum zen ti da ni, reng zhung kham su namba mang bui guan ne ne ba tang. Ti da ki zeng zu ma la kyang namba mang bui cui tang dian la. Ti da ki ge bie namba mang bui reng xin tang dian xin. Turin sok jang le kyang, ti da ki nga zu reng zhung lu gyu ngwa ma dian tup di. Ti da reng zhung kham tang, ji dar zhok bie cui tang. Ti ming ki gengwen xin ba, suyun tu tu chukbe, tuyo nye jie, xin gui ba rei jie, sung bu zhi.
1: Da jo sabi xin tene, changwe namla xin tu qigab, ngar chung yu mewe, canan xin yong si.
2: Ngan chui tu rab sabie ge kong di ne, lian xin ge cien ri yu kong zhui li qi tu qigab.
1: Lok le tang, yin te chao wa, lak do ka ba, 松干儿米对几点不足南汤出席前节起米日比基错的特别修订体名都需要看着习一样真特别的习一

senam choli senan chiji shube de se kurga bu shibdi kolang nan chu singin chobu sigzi gezne imbe goge la tan tan nan sin sigzne imbe sunan do gela ne jugu nan man se nan chu sunan do gela ne gezi rong chen ke singin chobu chu sung sen yam ju nan ba to jena shu yin

lo se nam cho mo thyo ngana chhe chin chen ji di gyu je li chen na shu nan ken ki sing gen chho bo chen mi la khang gar ba sang shu ne ko rang ki che yi na li na yang mo ne li chen ki zo ju mo hen gen kham sang ta de long xie de ji gu xu xie yi na pe yu sam zhu zi chu ne ru xu xiang zhu chong chu che le nan xie yu be ba sang la ne zo che be ci den la ta ba sang zhe xi la ta nan xie dan zi chu zha la ta sang dun la 人生来谈当我住了见的最别烈肉用了配件那才能对点下了一生能够成功学习他今天切不及一呢那么我可以日暮晚用了配件你要是看看存在筹备人生的那么所要配件所能想那么我听用了那所连图里才能持续续别个真切续别速写的确实难图

0: lempu mang na yang
1: din jia zhu xu zao a yin
0: ma zhe xiong lam tou kori niu ce le ge de mi dong a ta kori xin qi zhu lam mi song wa cha ra dong ni kori mi dong wa kori dong ge sim mi wa ji qie ju ni ke gang xin de qin bu shi
1: tu ge an cui jim zhu jiu su le song zi xu ni zhu lam din jia ta ye re ju sang le di ni zhu lam xia dong yong wa qie ge ge lin qie di 点价谈点别追续扩有几推梦托对鬼。

ཁྱི Sonar chap chung papu, Chosama shu an chan chu sa geta, Chosatoshu an chan chupsi sachi. Nyalam the chap jung upon the rimsin, chap chung papu, Tolar busumni si parkipu, Chosama shu an chan duin sa geta, Chosatoshu an chan chuang sani. Twinsil chap chung papu, Chosama shu an chan gu sa nita, Chosatoshu an chan ni sucksi sachi. Begun the jumma corn rimsin, namkipu, Chosama shu an chan ni sa duin ta, Chosatoshu an chan chu sachi. Tatsil chap chung upon the rimsin, Twitchar papu, Chosama shu. Ang chang gu chang a ta, chu za to shu ang chang jiu ge chang ni. Ye mo tui xia peng ni rim xin nam tip ju, chu za ma shu ang chang duin chang ni ta, chu za to shu ang chang ni suk ji xie shi du. Seng ge nam cuo, ting di nam xin wen de xu chan.

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemur chin cha ki dawe kul kim to gang ki khin su re mo xin zha wei tu chi chu ki ni xi le le de ki ku yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

karzol gebris, dine huyen jogi maga yonzo hije, ni lengshan surin lo oni gerchun gebris. Yangyar, ni sota chi se changhani gebje, nyama nengshin chi je sunshin da guda sao shiyung, shichin, dike di changhani erchu shabris. Liu tang da du shen kuni ge hantao sumbo simje takwe damni ritin karzong liya chi yonbadi sungjian ge tongbudaga susu rengi ngome ina takwa zhu chomjian liya denzhi xu ni guzi da jie ni gongsi xu ni sui tin xiangbe ma zhe pingji da lingzhen ni liya gadan ni kwa jidu na lao la xu goya ge gorgi gada lepji jir jugu yoris hantao de xiegar dunju dunyi gi kong liya doge miji sonzan ina kongzong doilu tunbu chunji lengshan suling gin gunzin jebris Song Jiang ge Han Tao la yigichi ter ju ne Chen Zhou ya Han Tao ge ne nengmi Sun Ye Dan ne ridin kha zong le ya nyam zong jir ju res Song Jiang ge Mun Ji Da ma dor tu bu da da ge neng xin da ma da che mo jin dong la so ba chen zhen mang bo to ba de ya ne ga bu shi da jun je nin da ri shi to zhu xiam je dem zhi ji yo res di ne ne shung ma ga ya ge che du nyam ma neng xin je je bong ga guo je Sasun liya dhamma yinpa riz. Huyen zhou, da susu shungi mida da mungu zhawo lakwa shuwa zang kiesa ya loo ma nuib che che miranchi guo sa liya dana chigar di shun. Kutub dike daigang li dhamni pyoche lu zhoya ki langa gang liya zhuzon dang ya ngui me zang kira se shen ma chiyo riz. Di zoni zhuzon dang ya chigiyo riz. Langa gang liya sem nalwa liya kar sengbu yo riz na Ta tari nga dindeji chegri samsam nawe yuli majuns. Ta suwara ji kebcho gachi na gai na samje. Ni samluk dandu zamba topja goja liya chingzhou ki zogyongba murung sinye di dinye liya huyen zhuga ngoshingi yoris. Zogyongba chungmu gongme chungme yin zang zogyongba murung za liya kebcho gachi nsasun na yangyar mami chije. Zalian lo ne chijeg ma risimgu yoris. Huyen zhu langa li qinje nimi nipe gongda di da zhugo to kha gomni dedu zamba langa ga chili ya changan ji yub toni huyen zhu ge da ne bebje da di gongda ga xingdong jil da cedu zamba changan na lo lin zui je da ja di zhug zikang li xia je ma deb da chib ji li ya chan lu nye li ya xia da chan ki shu sin xieb ris chan lu nye ge da ngan zu sa gan na lo li ya chan mundu chong ya yo ma ris Xia Kuku yun na zhongzui na lo liya danda lu xie ca zi ri xias jian za nye nyo ga qing wu zhen li liang gyab riz Hu yan zhu ge gibe bo gu zhun ni gira sir xie ma di zong gyo gi rinbi ngu yun na lo ne ngu yun shu ru de zi dun je qian lu nye li zhe je gira ga luk shi mi ni ji nyo je curo na xian da dun du san jia tip xi da na ni nye da di li di ro na do gong a di xia gu qi nye je san yi qing zhou si xiong liang zhu yin du shi ge de xie riz Chan lu nye ge, pompa kiran deya shao shubi na jigri de simche yago yo marta. Duske de xe du zamba huyen zhoge, nga mami chi yin du zamba, nye si chun jigri. Duske de xe bris. Dine, chan lu nye ge ngui ki je lukshin yoga chin bris. Huyen zhoge, deya gan la dam shan jo gi kutrab di ge lin, deya lobda zhe je, gondra liya, gu je deni, dozun du du zamba, Chan lu nye ge lukshin me lin ji ki je, De le bris. Huyen zhu ge xia di ge soru ju, zhu xi gyama sum kya je, ba li soru ju je, chan tenbi nyi ki shu chen xie bris. Chan lu nye ge cho chi ne, xia zu, cho xian da chi ne ba li su. Yang, huyen zhu le ya gang bu zhu ya ki, chu ca bu, su ni, huyen zhu ge zhal ge bris. Di ne da di ge blu ge da re na lo le da, san pa zi, cha bang. Huyen zhu ge, nye le ya de zi ring ga, Ani, chan, ani, chabu suje, dung. Xia cui tatu zamba, huyen zhoge, chan lu nye le, ani, chan lu, xia saru ju, dine, ani, chan lu nye le, gara xiega yore se na, nga yinbi yina, gong me si xiong ge, ma buen chi, lang shan su lin li ya, ma gya ga chin je, pam nye chung zang, danda qing zhou san ne ge, zo jiong ba mu rung za li an zho nye yin, nye xiong da di yinbi yina, gong me nan gyo ge, da shi ri, ming li ya, da na chi ga si ge yore, rang ga nye da di, so za ya gu chi a, Sanyi nye rang liya, nyan pa kya nong pa trekho. Dusk de xie wris. Chan lu nye ge, ma guan chin chen ki rang liya, se xe xua chi liya, dine ta rin gu shi ra me ba za liya, kam dung ru si nye ki, ri chi yor, ri gan liya,

0: jagwa tsuchi yoba tingyegi, gunzin kienba minliya, tengdui bao li zhung sikiyor, gunzin shunba minliya, bao wang cha tutung sikiyor, kuni nige, kwa ma dhukit dungi tsechi durub cheche, nam gyu chokchum chikiyor, ma sewe zhong cao le singje lingiyor. Chimsane, jagwa simnyegi shungma, tingma mangpa tamba yinne, tondo simma du zang, bunchin kiran cena khunlaya, doksun lume nangurda.
1: Tuske de shevris, huyen zhoge, Nye ba zhe liya, su len zhenda chogu me zang. Khonzo yone, nga shiig mi tu. Kirange, nye da di, ya gu shi so za naro na. Dusk de shev riz.
2: Dine, chan tung, sha da ba li se ce tu zamba, chan lu nye ge, hu yen zho gi, nye se sev riz. Ji ne hu yen zho di, da gup tu zamba, senpa kibu me vche. Ni ne, chan mungu rachi tung ce tu zamba, gari ma ni liya shob riz. Namjin sin tu zamba, ni se tu zamba, kangbaya kib liya, chan lu nye ge jie jie gu yubu ko che, zho cup su jie ya lamba res. Jie yuk si jen cha chi di ki ni, kangbaya kib li chi ni,
1: rang jie jie gu ya karin ba.
2: Duske de jie shi tu zamba, chan lu nye ge, nga ya lan jie da liya, za di ga du tu zamba, kuma ge, rima lo jie, bun jie ki rang da di chi cha xia, ta rin ki lewa sum si zamba cha ne, ben ba ki, wo tong ki, ten ten pe ge ya, chi chin bu ri.
3: Duske de shev res, hu yan zho ge,
1: kap cho di ka ba zho si re.
2: Duske de jeshi tu zamba chan lu nye ge, langa di kam tu zho yu za liya, zho se langa di ri. Langa di gyu je, zho dan li tebi yin na, kam tu zhi gan ge, korma ge, ten ten gui bu ri.
3: Duske de len kev res, hu yan zho ngam zha lan je chan lu nye liya langa di ri zho ni, shinge, mo ge gyu je, le war nyi sum zi ji, de sha ten tu zamba, ben ba ki, wo yu tong ya yo ma res, mi di ge, gar sun cha mi cha bu res. Hu yan zho ge,
1: da gong men nan gyog da di la bi yin na, kanja.
2: Duske de xie tu zamba, chan lu nye ge, bun jin ki ran, se nyi zhou si shung liya te je, shung ma dan je, kong zun zin sun nan, da di xine zu lin tu gri.
3: Duske de xie bris.
2: Hu yan zhu, sim gi bu ma chung bu je je, nam ma lan bu do de bris. Dine chan lu nye liya, ni gu zhob di ge, bung gyu gyar ju je, shar gya, ching zhou liya, ching bris. Ka chung nan lo le tu zamba, sa rup ca zang, zhu gan chi liya, xia gu chi de bris. Se nyi nam lan tu zamba, zo jiong ba murun che ga chin bu ris. Zo jiong ba di gu tu zamba hang san je magbun chin bu kira an liang shan su ling gi jak ba magbun tu ga teb di go tu chung de le dan dan de ya an pebi ya ga tun da kar yin ba se ne ge chi tu zamba hu yan zho ge an dun dun chung jo ge ne chi di ge ma xia ga mi chung bu ris. Zo jiong ba murun ga di gu tu zamba gar xie ge ya re se na
4: magbun chin bu bung ma di ge zhao yu lak ba xio bu ri di le di yin bi yin na jagwa yuwa lu tsu je, tabsi mebzi rima do jigi, nye ma ki ba, la ju namzi ma ri. Shungma lu cha sha na, nye nga o le, takba jagwa ya bung ma ki, nu zi po u yo ri. Di yin bu yin na, da ma guan chin bu kiran de, pe zang. Nye li ya kam nu ri gang ki, jagwa ya bung zo di ki, car ju je je, gong me nan kyo ki, da di tsu po u ri. Di ne yum zhu kap zhu ru da, da ga ri u gang ki, jik bung ka nye bu di, nye mdo, gor chum zin sun chi u ri. Tin zhe chung cao du zamba, nye gong mei nye liya, jie ji kyu bi jie chu gri. Du du ma bun chun bu kiran ge, yang gyar ma chi ni, zha lin luk tom nana, ye gu ma rui.
3: Duske de xie yu aris, hu yan zho ge yang gyar gui su jen ni,
1: jin jin bun jin kiran ge, gong zhen nam pa ge jin si. Duske de kim zhu na ro chen na, nga re rang so lu dan je, ge jin si tu bu shu gui.
3: Duske de xie yu aris, zho jiong ba mu rung ge hu yan zho zhong ga na ro liya nye su gyar chu. Dida cha ni gulo tozo jeru chu, kala tozo ge gujab kinye ki chan lu nye di pa lo bris.
2: Hu yan zho deya nimusum de cadu zamba gongwen nan gyo ki dadi gyogur raya ki chidu yanggar zo gyong ba ya mokbun gujri naro nas che shu bris. Zo gyong ba murung ke hu yan zho liya dama da gangma nidong thangba ya bris. Shunda sen nakbu chi di bris. Hu yan zho ge tochi chi xe xe xe ni gujab di ge gun, da xun ca tu zamba, bung ma chi zhe xer kya kham dung ri cho liya. Su su da cu po ga qin bu riz. Kham dung ri gang gi, deng du bao li zhung da ba wang chan zha zhu dung ku ni ni ge, da na chi gar di raba ne zhe zhe nian da ri xe ri gang liya, ga bu gi bu che ni, to zhi da ni, di gi yo riz. Di nian ga, so da zhi nian kor ma yon zhe, qing zhou gi xung ma li su zhe zhe, nian san xu tu zamba, 霸王枪战朱通牙拦截

za wayang cha zan me. Ka tang se shi par du rinwa de gyam tsu paru tsuru par ling chi. Mo chu chi chung ke bar ba me de pe tang tambe jubang di shin no. Tene pang me ga tuy ki choka gya chimbo nyam su tarwe. Chi mi tak bu long ju ki pe yun kyang su la gu be nin sha ge shi da war che bata. Te ze sa ta da we lo ju ta. Ta li pu chung yin wu ma je ba. Rang rang sanbe kebar mitun be lo chu che zu ta te di de de. Yeb chi te ni yin wong de xin jian tong zam ni ne yi ki gu mu ta rab ge da ma yang ta yu kyu de. E ma chi mi chong ki lu cha me cha liang me su zi tu nying bu der di gu kub der zui mong jen jing ki go ge ni tu ge san ga dun da ju be rin je yong su kang kyu kyang kang na pyu sum chok be be nga wa tenne nöba jesu jewa di. Kebar dupe longju la tenne changmong tangwe tuke gichi yin. Zimang pianchun zupe shikyur chi cikta nönbu tenne ringne du. Wengang rishi chidara zambe tun jepur jeba tobe yi cimnyam. Rikse tenne chinchung chawe ta meto cheki lingye je jengwe. Ngaku yirang samba sukjen xin kebe tenyam ema sibadir. Zidu nyingbu duxie jikbu wa, tirin lenji jube gabye wa, dile gawe corwa xianji yu, miki duzir ngarwe xinsa ma, kangtang jokbe gesan ditop ting, jikdin dewe nyingbu gundu yang, digi gyatong chariang pyo mayin, namsi ngundu zega sarbe ror. Lenji jube gawa topkyo na, dudi xikyang semni gawe ru, nyujir gube chawa duzamme. Chi sam yi le rabge tsorwa bum debe kongzum lakbar chewar churu. Rikdien yewun tenin di nyamdu. Gema korwa gyume kargen di tongma meni suchun kymudar korjin lübe tati matokbar detang takbar lomba konar jam. Tele dagyan ngankum pakja ni samu nyingle nyewa te wangki. Chuexin jube lase xunutang drogbe tamja tenbu gu churgyan. Léa tang kéwa mèmbè jéwè jé, nyamchur mèsè dikbè tora ché. Méntu nyamngè nèdèr tà lhùng mè, wèndang bèndiàn rikbè zimbè sè, xunù tàmì bàwè lèmbùr ché, tòtùp chua kì tèngì tèngnam kì, tòk jì jàng tà sàwè mì lhùng wàn. Ngè sù tìlè rìxì gègèb dìr, jù lè xèmbè tèp yù mè kùr kàng, tà nì nà chù yong sù mè mèmbè, mè tùa sèrbù nì sèr chà bù yì, dōngna nyamni gyurwa chūngi jī yū gyū sūnchūr cīgi chī chēni ndik chū gēngi dītāng drogba wē xīwa lā nyam yartam yāngtā jē tētār rāng rā nāngki sāmbē chū tātē xiarwē kēpār chū lē dē tē cī gēpū tāwē lō chū tēni gāwa lā nāmbar tōkbē lū chīpāng tūmbū cīni jīmbā sēng sū tū tē dzūmbā tāng jēbē gōni yīngu mā lā dīgī jī mē bā shī Sunam topki bungbe zimin kyun, malu rangkir jubi zondin ki, ngadun sarbi bela long juba. Likche nangwa bumdin gigabdi, garbu chola chebe dawadar, kongne kongdu pewe likche ki, gopar tangbur chewe zimnin ki. Pyunzu zidu gungi nyingbu jen, dawe mingum yinchu xunu ma, yinwu masi sinna changye jen, cerdu dawa gebe xinri ki, Nzumkar setin chashe riyangni, tenyu ngöku kumyun danyamki dujin chakbar chibe bedena dagda myoji riwe dunju ji. Likbar onsam tilchin yevyumki nangwa topam rinbu shulam tu gyoba yangam tsowa dekyuram gawe zumje pibar myoji ki shi chiba na. Tilin nyambar mawa simkyang. Suami dungwe jimba nangbar kyurdi shinri tujin Lakshor ki rimu tawe sui ki chang mimawar ne jebata. Tezi, logu tali tingi tende langdi. Gatun ki dursa chimbu te uzu songne kesan tunbu digeji mebashi. Changye sakyong zuki manika shabdin pemyu tendang ribjogba. Topki kolu gyurge mi jewo daso jizir gyongkang dir gongce. Dursa chodir dewe buden la Neche pyunzu jorbar longchu tse, lo chu nyingdub ki nyim mangyang ting, yangda jiwi tunchir lu dang so,
ndorsu chawa chumni kozam. Chubri gyamtsu dari sarbashin, zidu chashe yongzo zume cho. Yungu mati gyurku nyamdenki cekchur tunsip gyachi ma kegyang. Benden sata yase tunsichir zangme tsuki shinri tujingne. Dakcha namki nangtsu kanglakba tirin koyu dinde gedir kong. Dine changcho shulam rinbuyi, ngewa zunbe tuyi pamchati, gyuli gwena kamdu nyechwazi, chongzam shiu sashir chingzawe ribyang tache chongshi nyangamtang, teni sibi gyalun yugyuyi, jorwa chami rikba zinkeba, bao sibi shunur chakbani, tengdir chapku jamnen dilate, teyi gyacha bungi kyujodu, pakbe ngarge chikbe gengshimbar, tsertu tangcha yungu zambaka, ngutib lungi jorwe kerwa thong, tezi rangcha bungje bakye te, kangi gaji kurtu sui che ne, jirung chunja barwe yu se tse, chonge tongdi bungdi tu chungyang, ngukar uki narmen dagbutar, jingmi

lo sing nam cho mo thyo ngan chu chin chen ji di gyu je li chen nan shu nan ken ki sing gen chu bo chen mi la kang gar ba sang shu ne ko rang ki che yi na li na yang mo ne li chen ki zo ju mo leng gen kam sang ta di lu xie di ji gu xu xie yi na pe yu sam zhu zi qu ne ru xiu xiang zhu chong cu qia le nan xie yu be ba san la ne zo qie be ci dian la ta ba san zhe xi la ta nan xin dan zi qu zha la ta sang dun la 人生来谈当我住了见的最别烈肉用了配件那才能对点下了一层能够成功学习他今天切不及一呢那么我可以日暮晚用了配件你要是看看存在筹备人生的那么操呀配件素能下那么我听用我能从连图里才能持续续别个真切续别素写的这些能图

0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Kung, Pege Lungchi Nian, Tana Lungchi Lop Chi Li Chen Shu Yin.
1: Lizan Dine Cheng, Gonsupo Be, Judung Nimbo, Sumjube, Nang Dudige, Gola Yang, Wode Shu Tu. Kasanganzo, Wode Song Sumanung Shin, Denju Mui Shibalaya, Chiranang Si Ni Nang Ne, Tangbo, Shungji Yelado, Chibar Jujing, Sambar Tam Jawa Ding, Nangazo, Wode Song Sumbari, Da Chiranang Si Niba, Gobdun Sumjube, Ni Gabar Shib. Sumjube Gabar Shibalang, Chiranang Si Ni Yo, Jig, Yigi Jua Gabar Shibatang, Ni. 当我这边就多是其他人是你去一个叫家本写不浪其他人是你的唐不得家家一个男下写不是一个当你不就是七点几就不写不是一个男是你打的你你男的听我做我是国主我的学的家家一个男下写不家家一个男下写不浪我做其他人是你 要切球了啊了唐不得培育个养生我送我唐你不得 개발기 이화된 바 근데 저기 찬이 토하는 거 떼는 거
2: 생계 넘버 2 공감상 당대 캐남체 신심바 테니 편정 롱진 인친 레공 배계 롱진기 롱진 롭치 레첸시 레젠디낭 편정 롭다 체면 개겐 치무와 치린 도지 라니 Pyoegin da chui rigbe kwa la chiri nansi yuebe sena yubshu.
1: Da dedin shuegi nangdo ngoy di tangbo, jaja yigi namsha xieba a xieba di ne ngodo shugi. Da di nangi kongla ngodo songsumo nangxin tilang chida nangsi ni rwa la ni. Tangbo kharesi na pyoegi yangse ngoy sunga. Pyoegi yangse ngoy sunga gabla ya yi na pimi zawa nangla ya. Yigi ali gali ni ali siyaji. Isoshi, gali sumju tamba woo shibe cikang sungu tohne jodion di tenyore. Kapchangla ya tanda kongru song sumu nangshi, jaja yigi namsha sungurwa la, jaja yigi namsha. Ala ngele ya nga zu nangdo ngon ngodo mache kongla ya, jaja yigi namsha shibe jaja di kari shiegore, di ngodo dudu che di, ngade deno goba chimu du sung. Jaja yigi namsha shibe jaja se di tunda kari demu dibesu na, Lesam yuji ngobu seji ki dajiri, jaja seti. Lesam yuji ngobu seji ki dajiri. Kari shiegu arasi na ngandu piyu nige dajori yigi jiri, wala. Dajori yigi yinza, yigi penzu, debjin, jorgu ba. Debjin jorgu yigi yuna, ti, da, iwa, tang, namsha. Yangma na, debjin jorwa nangdu dike ki ngodu shiegu arasi. Chezang kapjangla ya yina, Jaja yigi namsha xieba sungu zhe. Jaja yigi namsha xieba le pyu yigi yangse ngwe sungwe gabla ya zawe nangla ya yina yigi ali gali ni ali seji iso xi gali sumju tamba wo si cikang sum ten nang wadwa la. Cikang sumbu di tunda ngandu durdu ji ngodu chiga chebi na jiri yigi zamla yina zo ali tang gali